pelanggan setia lo, Mbak. Sapa ke Putra Gilang ki lho. Kula hadir Gus Lurah. Ani kangge ugi Kang Glimbo sing saka Mbli